0: Otoridad sa Norway ang unang kaso sa bird flu sa usa ka polar bear human ang H5N5 strain na ila sa rehiyon. Matod kini sa Norwegian Vet Institute, ang lawas sa usa ka laki nga polar bear gimanabana nga mga usa ka tuig ang edad. Nakit-an kaniadtong Mayo kauban usab ang usa ka walrus nga nagyelo nga kapuluan ng mga usa ka libo ka kilometro gikan kini sa North Pole. Matod sa coordinator sa Bird Flu Institute, ang padayon usab nga pagdaghan sa mga kaso sa mga virus sa mga mammal sa Europe, nakapaalarma na. Gikan sa DWR Edible Chronicle Sports Monitoring Center, balita sa pagnan sa kusog.
1: Sa nata sa basketball sa NBA, gihupta na sa New York Knicks ang 2-0 nga bintaha sa best of 7 sa NBA Eastern Conference Finals nilabatok sa Cleveland Cavaliers sa score nga 109-93. Mitampo og 26 puntos si Josh Hart para sa kadaugan sa New York Knicks. Samtang adunay tag 19 puntos sila si Jalen Brunson og Michael Bridges og 18 puntos og 13 rebounds ang natala ni Carl Anthony Towns. Nasayang usab ang 26 puntos ni Donovan Mitchell og 18 puntos usab ni James Harden para sa Cleveland Cavaliers. Og sa dugang balita sa paugnat sa kusog, ania si Leonard Simbit.
2: Sa natat sa basketball, si Ray Parks Jr. wala pa'y klaro ang destinasyon human siya mibiya sa Osaka Evisa sa Japan B-League. Matod pa ni Parks nga tanang oportunidad, iyang gikonsiderar bisan sulod o gawas sa nasod, lakit na niini ang pagduwa og balik sa Philippine Basketball Association kun PBA. Sa pagpagkakaroon, nagatutok ko na siya sa off-season. Apan iyang giangkon nga doon ay mga nagtanyag kaniya, apan wala kininiya hatagi o dako nga atensyon. Samtang sa laing bahin, hanap ang posibleng desisyon ni Los Angeles Lakers superstar LeBron James kung molotero na ba siya o dili sa National Basketball Association kung NBA. Apan adunay mga timailhan nga posibleng mupadayon pa kini o pagduwa sa sunod nga season. Matod pa ni James kinsa mag 42 anyos na karong Disyembre nga prioridad niya na makadaog og laing kampyonato kun makadesisyon siya nga mupadayon og duwa sa iyang ika-24 nga season sa NBA. Tungod niya na daghan ang nagtuo nga doon na pa'y ikabuga si James bisan sa iyang pangidaron, apan kining tanan wala pa'y kasiguruan og magdepende pa kini sa dagan sa panahon. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini sa Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Sa balitang artista, subling gitinaw ni Katrina Halili nga wa sila magbalik siyang kanihinigugma na si Chris Lawrence. Kinitaliwa sa mga video nga sa online nga nagpakita nga sweet kaayo ang duha og suod na kaayo. Usa daghang ni Dizenza ang nagtuo nga nagbalik na silang duha apan gihimaka kini sa duha ka mga kampo.
0: Paibawos tanang kaperyentihan o nga kahigalaan nga si Justina Nineta Dulugan Bantawig namatay kaniyatong Mayo 19 sa edad nga 72 sa iyang haya anaa sa St. Peter's Chapel de Estalutod. Ang paglubong pagkahimoon Mayo 24 sa adlaw Domingo kini ug mga adlawa human sa usa ka misa alas 3 sa hapon pagkahimoon de sa St. Peter's Chapel. Ang nagpasibya si Plessy Dulugan igsuon sa namatay. Low water pressure or no water supply karong Martes, Mayo 26, alas 5:30 sa buntag, ganto na sa alas 8 sa buntag. Scheduled power service interruption sa BLCI. Maapektuhan pumping units ng Dakbayan sa Tagbilaran. Ang mga lugar na low water pressure or no water supply mo ang Barangay Kugon, Buoy, Poblasyon 1, Poblasyon 2, Poblasyon 3, Dao, Dampas, o ang Barangay diha sa lungsod sa Dawis. Bungti sa peso, itandis dolyar, mga salapis kalibutan ng mga gutluwa.
1: Ang US dollar, 61 pesos o 66 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 80 pesos o 25 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos og 68 centavos. Canadian dollar 43 pesos og 46 centavos. Singapore dollar 46 pesos og 87 centavos. Australian dollar 41 pesos og 69 centavos. Saudi riyal 15 pesos og 99 centavos. UAE dirham 16 pesos og 32 centavos. Euro 69 pesos o 40 centavos.
0: Inyo na ba't yung balita sa Tire Queen at Goodyear Service at your first stop in first class tire service? Dalan, Binansyo, Pinting Avenue, Nakbens, Taglaran, agi pa na po sa mga balita sa Tire Queen. Goodyear Service at ang mga pulong sa kaalam.
1: Ang pulong sa Ginoo, sama kini sa iwag sa atong dalan, aron makatultul kita sa kinabuhing way katapusan.
0: Mokanto ang nagbagang balita kung butang kanyo na mati pagunan din sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulano, DYRD. Kung sa nga nasab ni Sir Rachel James, kang Gilbert Tulop, ang atong at Tengkunduri. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas and Friend Mo Forever.
1: O ginisigli Orkolyo ang Friend Mo Forever.
0: Labing labas o kompletong balita din sa DYRD, may butang.
3: DYRD Gisaligan
0: Alas 8:08 mga oras.

0: na pikas na akong dapit sa tuo, ang tuod nga karon wala na.
1: Tatak, petula, di kasaligan sa katawan.
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Iwasan maging immunocompromised. Inom ang Immuni Plus Traditional Herbal.

0: Kini Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang upaligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng masakit.
3: Avoid driving aggressively. Drive defensively. Arrive safely. A friendly reminder from EJL Commercial Incorporated, your most reliable shop for school, DepEd, and office uniforms. Formal wear materials including sports and sublimation accessories. EJL Commercial Incorporated, where quality materials need not to be expensive.
4: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote og duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy og Medicine Plus Pharmacy.
7: Finding an ideal budget-friendly inn in Tagbilaran City?
8: Bisag asa kadapi niining kalibutan.
7: Villa Alzun Tourist Inn Restaurant is a nice option for you. Enjoy the free internet access and amenities offered, including 24 hours front desk and an excellent customer service. Restaurant and outdoor pool are among the special facilities that will enhance your stay with on-site convenience, and a secure parking area is available for your comfort. Conveniently situated along VP Inting Street, Tagbilaran City, Villa Alzun Tourist Inn Restaurant looks forward to welcoming you on your visit to Bohol. Villa Alzun Function Room is now open with 150 pax capacity. Visit them now.
9: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
10: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.
11: Oy, Mari! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod kagikan sa imong anak sa eskilahan? Ah, oh, Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kika na-admit man kod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
12: Hoy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad taan ng karatuin, Mari, para makaabilita sa mga diskwento?
11: Oh, delikit, Mari. Mubayad lang ka sa tibo o kakandidat sa usa ka blank sa share. O lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga priblihiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makakamit ining mga medical nga priblihiyo sa kalinlain nga Ace Medical Center sa tibo Pilipinas.
12: Oh, mao ba, Mari?
11: Interesado ko makuha sa mag-share, Mari. Doawa lang ang Investor Relations Officer sa Ace, Mari. Nasiya sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
12: Sige, Mari, ha? Sige. Daghang salamat sa imong impormasyon, ha, Mari? O matayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
13: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.

0: Your most wanted song is next. Stay tuned.
1: Hello mga ka-Kiss, Sean here. You know, daghan ta diri sa Bohol nga bisag gasugod na ang sipon, mutrabaho lang gihapon sa mga buluhaton sa balay, sa hatod kuha, ug uban pa mga errands. Murag walay pa huway. Ingon ana sad ko kaniadto, ug musugod na og tulo akong sipon, ug magsige na og pangatching, abi na ko, kaya ra nako ni. Pahuway lang unya. Pero sa iyop day na, kung di ni mo maatimandayon, mas mudaghan ang virus sa akong lawas. Muhuyang akong resistensya, ug mas dako akong tsansa nga makatakod sa ubang kauban, sa trabaho o sa balay. Kanang nagtuo ka nga simpleng sipon ra, mas masamot pa kadugay. Busa karon, nakakat-on ako. Sa una nga simptoma sa sipon, Magniozep Z Plus Forte, nga adunay zinc dayon. Phenylephrine HCI, chlorphenamine, malate, paracetamol, plus zinc ang generic name ng Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doc.
2: EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1-6-6 sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for help. Go for life with EXL.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob. Ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
5: Drink response.
6: Sukad pa sa una. Kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
7: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy. Bye.

0: ako si Veronica Tolentino, 34 years old from Cebu, usa ka financial advisor. Yung hyperthyroidism ko, it started 2017. Result siya nung mga, kasi I'm a hardworking person. Bata pa lang ako, I work after I study. So parang matagal na siya, tapos dun ko lang na-discover yung nag-burnout na yung body ko. I lose weight, maski yung saon akong kaon. So that's the time na nga, nagpa-ER na jug ko kay, daghan na kayong ipamati sa kong lawas. Then dito na found out nga na ako'y hyperthyroidism. I heard MXT way back before pa ako na-diagnose o hyperthyroidism. So it was a friend who told me na, can you try MX3? Ganon. So, tinay na ako. Last August, I submitted myself for health routine checkup. And then, it's good that my cholesterol, my sugar, all normal siya. And then, the doctor told me na, you're ready to have a baby. So, it's a kind of emotional, but that was really the, ano, the hope, the answer that we're looking for. Thanks to God, MX3, diridyo ko believe.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift OT Breadwinner!
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Oh, babe.
4: Hi, Mar!
5: Oy, pre, bili ba dyan ako ni Moe? Nga nung habulo naman kayo sa mga bahay karun?
6: Pre, napisikrito ito gaan ako ni Moe. Sugod na ginom ko ng rice and coffee mix. Pasko na kayo akong paminaw. Energetic na kayo. O glowing pa. Uglabaw sa tanan, pre. Top level na kayo akong performance sa kama. Mauna nga makatilaw. Tagbaw. Magpangita dyan, pre.
5: O ba, pre? In town, surti. Kuasa to kanita na.
6: Sige, pre. Ingnong tika. Pero sikrito rin na to, ha?
5: Sige, pre. Atura niya. Salamat kayo ni pre. Sige na. Kuyo, ginakuasa ta kapalit na.
7: Ang rice and coffee mix mapalit sa tanang butika sa Bohol. O libre ka kontaka ang numero 0908-8960-672.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Doc, good morning. Ang akong gibati, nagasakit ang akong batang. Unya, maglisod ko bawas, Doc. Unya, nagasakit ang akong puson. Unya, daghan, dagko ang akong pagmagregla ko, Doc. Dagko man manggawas ako ang dugo. Palihog tambagi ko, Doc, kay problema gyud na ko ni labi na kong magdugon ko kay sakit kay akong puson. Mas maayo magpa-check up ka sa imuhang doktor, no? Mas maayo ta makapabisita ka sa ubigay ni nimo, matagaan ka og diagnosis kung unsa gyud ay hinungdan kay basic usa ba ni sa mga simptomas nga naa kay mga endometriosis, no? Ovarian cyst or cyst sa imong ovary. So, mas maayo magpa-check up. Labi na kung nakita nimo nga maglisod ka na og bawas, unya nag-bleeding ka between periods, mo na ibantayanan kayo kay dako kayong porsyento nga basig na kay ovarian cyst. Pag mapasagdahan po ba yan na, pwede na mubuto dito o mag-create na sa ditong hemorrhage. So, mo inoy kamatay hinoon o ikadelikado sa tuang mga lawas. So, bisita sa mga pinangga, ha? Para gyud nga matagaan kag pagtagad unya dirita sa ovarian cyst mga pinangga ayaw og gamit og mga tampon mga pinangga no or sabi sa pa tampon so kabalo kay mga bayan eh, no kaning mga tampon kinahanglan ayaw mo si gamit ana ginadiscourage gyud tungod kay mo pa reduce na sa internal flow og mo pa increase na siya nga mo develop ang mga pagpanubo-nubo sa mga bukol-bukol. So, ganahan kay mga babae nga dili mukusog ang ilahang regla, mugawas ang regla, no? So, mao na ang problema. Labi na ka ng first day or second day and even to third day, ayaw gid mo labi na first day, ayaw gid mo o labi na second kay grabing mukusog kayo, ayaw gid mo og ligo kung mahimo, no? Sulod-sulod ka adlaw. Panrapo ragod mo mga labakara nga init-init. Maoro ko na inyong ipanguan mga pinangga. Panrapo niya. More on prutas mo para dili mang nimahog langsa no ang inyohang amoy sa mga ginadugo. More prutas. Labi na kanang watermelon bitaw. Kauno ninyo na. Kanang iyahang panit nga puti. Di ba ginalabay man ato na. Kaya yung color red raman ang atong ginakaon. Apila nagkaon kit-kit nga kumahimo nipis na lang ang mahibilin. Makatabang na sa mga naay, menstrual cramp, magsakit ang puson during magregla, makatabang po na sa mga nagmenopause, mao na yung problema kaayo sa mga monthly period sa mga kababayenan. Avoid, no, mao na yung likayan para nga dili mahubag-huban, mahubag-hubagan ang mga babae. Avoid sexual activity during menstruation. Kaya kasi panahon nga abli, nag-inflame ang inyong mattress o niya mag-engage mo in sexual activity mga babae dool mo sa risgo or taas mo risgo nga mahubag-hubagan mo mattress o sa panay mga problema diha sa inyong mga mattress mga pinaga. So sa diet naman binang mabutay na inyohang period, i-improve ang mga prutas, mga gulay, labi na mga raw food, kaon ka ng mga salad, samaan ng usaman mga salad nga mga wala, hindi na kinahanglan lutuon, pipino, radish, mga lato, kaon ka aning mga prutas, kaon ka niining mga repolyo nga butangan nimo og mga kalamansi, butangan nimo gamay og olive oil. Oh, kana at least more on raw, at least na jugi kaonon nga mga raw foods nga wala nimo o ang imo ang carrots baron. Kada human nimo kaon, kaon kag carrots nga imo katong gipangpino nimo nga murag gipanghiwa-hiwa nimo pino. Kaon kadto, makatabang to nga makapalesan nga dili ka mag-cramp, no? Dili ka magsakit imong puson. Ayaw usab kalimo sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule even sa mga walay gipambati nga ovarian cyst, at least preventive. prevention ng atong buhaton. Mag-inom mo human panihapon bisag 1 capsule lang, makatabang na siya nga lami inyong tulog, ang inyong hormone nga mas nindot ang production sa atong hormone, so kinahanglan insaktong tulog. This is Dr. Bri Palange. Magaingon, may God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus ay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, Busaka Customer Development Manager.
2: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay, try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko bilib.
3: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na puning akong tuhod. Moado ra ba ko sa PHCI?
4: Magunsa man ka dito pa.
3: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sa puning kalit man nagtukar ng akong arthritis, oy. Bata, kamanta ko.
4: Ay, wa na'y problema. Pwede man good kang mo-apply og loan sa PHCI sa imo mobile phone.
3: Kadungog bito ko, ana. Ya, pwede kong mo-loan?
4: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
3: Bita bangi ko. Kay mo apply ko.
4: Bi, ambi na imong phone.
3: Ay, ora. Tugloy lang ko unsay buhaton para pod ko kantigo.
4: O sige, good. Paminawa ni.
5: Mga kaabag, anong taka-availa ning PHCI mobile loan application? Mao niyang ato buhaton. Una, kinahanglan Android atong phone. O niya adto ta sa Google Play Store app. Dahil atong i-search ang PHCI loan. O malala, pilapan ang form nga makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. O hulata ang imong time password kon OTP. Kung na lang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya paibal unang pugka actually sa loan section sa PHCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman idiretso ra sa PHCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung anaakani nga ATM. Maura!
4: Nya, yeah, kuha ni mo pa.
3: Ah, so good. Nagani ko ga-apply.
4: Maulagi. Listo kayo basta loan.
6: PHCCI Mobile Loan Application. Teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanunay.

0: This is the new Kiss FM 102.3. 4 minutes before striking 10 o'clock in the morning. A song from Jeremiah, Nanghihinayan. Well, sa pangangayarong nga panahon, no? Besides sa kabatikag panghihinayang. Uy, nga niya ang panahon, murag lami lang kayo magsigig hayang-hayang. Tanan mga naghayang-hayang pa diha. May hapit na last G's. Bangon na. Kaya sabado pag yun, hindi nga niyang panahon. Lami kayo-kayo magsigig hayang-hayang. Greeting ko sa mga friends na diha. Naghayang-hayang while naminaw sa Kiss FM. Si John Vincent Pausal or si JV?
1: Inaamin ko, nasaktan ko ang puso mo.
0: Nga naghayang-hayang siguro diha si JV diha sa Tinago daw. Well, whatever you're doing right now, just keep us in your background. And if you want to have... gusto mo makig-moment on air... so tawagin na yun ko at 0952 or 0953-943-7414-0938-809-2808. Hi DJ, please play Ipagpatawad Mo. DJ Haley, kay na late ka. Sorry ha, na late ko. Maipagpatawad mo ba ako? Mapatawad mo ba ako? Okay, na-late ako ngayon. Oh, sorry, ha? Sige lang, bawi lang ko next time. Iuntop na to. Pero I think na-play na ako ang Ipagpatawad Mo. Yes. So I hope you enjoy the song. Ipagpatawad Mo by BST.

0: Great day ko ni Sir Kyle Braza diha sa Davao City. Thank you so much for locking in sa KISS FM 102.3. A minute more to go before striking 10. Well, I'll be right back after the short break. Get some commercial. Mag water breaks up with that. This is KISS All Day Requests. Keeping you company up until 1 right here on the new KISS FM 102.3.
1: Don't touch your dial.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule kanuman kayo. Hirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan. Kogon Commercial, ang ato kadulngan.

0: Virginia.
1: Hello, kanais.
2: Wow, nice.
1: Kanais ba? If you're looking for safe and effective whitening product, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta, and glutathione drip, visit at Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
2: And introducing Nice Skin Skincare Line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
1: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
2: And say goodbye to pimples and dark skin forever.
1: At Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
2: Nice Skin, the Bohol Gluta Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City.
3: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o ginom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
4: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.

0: Philippine Standard Time, it's 11:17. Mga Jumeyos and Jumeyos is kiss all their requests. Wala mi lang i-play kung ninyong requested song. So we have a caller on the line. Kiss FM, hello?
1: Hello, morning, Didi.
0: Good morning, what's your name?
1: Si Lito Niluwag.
0: Ah, asa gada ko po, asa gada kayong dapit na nawag, Lito?
1: Very sa may San Isidro, District Aguilaran.
0: Ay, okay. Asa dapit, Ana, Ana nga. Di ba ang San Isidro, kayo nadihaan na ka ng nice simbahan nga crossing, no? Sakto ba?
1: Daring kuan.
0: Asa
1: transmitter, dapit? Transmitter site, aring EM sa DRD. Di ako ila. Ay!
0: Unay na ka di ay. Alright, Lito. Kisa may naminaw ni mo kauban diha sa Kisa FM 102.3.
1: Ako, Raisa Ron, dire sa Bungaw.
0: Ano, kanina nag-play man ko o naghihinayang. Nga rong mga panahon na sure ko naghayang-hayang ka diha, no?
1: Ay, siguro. Nag-number 4.
0: Okay. Sana all nag-number 4. Gahayang-hayang pag yun. Bitaw, nga ni Bitaw, no? Kasi grabe na kayong mga balita. Grabe na mga nahitabo mo raog. Kung pwede lang, imo na lang mo step back na lang ka sa stress, sa mga news. Maraglamit na lang dyan yung hayang-hayang. Kung naa na lang yun kay Way, Bitaw, nga maka... Mura og ma-detach kas mga bad news. So, mas may sakto yun na. Maghayang-hayang record diha. Mag number 4 pa.
1: Okay.
0: Namahon na ba ka, Lito?
1: Ako man na, Dizile.
0: Ah, maoday nang naghayang-hayang na lang yun diha. Sige, Lito. What's up my requested song ni mo for today's video?
1: Kuan, Times of Your Life.
0: Ay, para kinsa man siya?
1: Akong inungod ni sa taga Capitol Valley si Junak si Bundal yung mausog kang manibi sa buoy o yung kinakusgang drum director diha si Hayong yung ako niya o
0: Maojun
1: imo.
0: Kinakusgan niya si Yong-Yong Acuña. Alright, Lito. What is your favorite radio show every Saturday?
1: Kiss All Day Request.
0: What's your song again?
1: Times of Your Life from Paul Angka.

0: Okay, hello.
1: Hi.
0: Okay, isa ha. Okay, kani hello. Welcome, hello.
1: Hi.
0: Ay, daradi. Ay, tandugon dahil ako ang cord. Hello, what's your name?
1: Wagan.
0: Ay, isa ha. Kani ko no, hello. Hello.

0: Hello. Hello.
1: Hi.
0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Aisa. Hello, Kare. Kiss FM, hello.
1: Hi.
0: Ay, narady. Ay, hello. Hi, what's your name?
1: Charity Miss Will.
0: What's your name na to?
1: Charity Miss Will.
0: Ay, oh, hindi. Hi, Charity. Kamusta naman ka, Charity? Mga absensya kayo.
1: Okay ra. Naminag, yapa po. Division. Buntag po sa'yo.
0: Wow. Kamusta man mo ang Saturday morning? Kamusta man yung bakasyon, Charity?
1: Okay ra, oy.
0: Okay ra, oy. Sige.
1: O, ang katunggingo na kunin mo, ha?
0: Unsa ni?
1: Ako to ging na si siya nga kamo duha ni DJ Hile mo dong dire kay basta wato ka to si DJ Hile mo sagsag dong dire.
0: Naing na lagi ni mo si Sean sa unsa ganito eh mo ako an?
1: Gitik sana ako nga. Gitik sana nako bait ko niya og headphone lagi na man kamo duha ni DJ Hile kay magsuot taking ta.
0: Unsa palit ka og cellphone?
1: Pagkita ko niya headphone.
0: Ah, oh, headphone. Ah, binakog cellphone.
1: Nabungol mang buhay siya, oy.
0: Ako ikikulbaan sa imo ang headphone, ay, cellphone. Di ba coloring book man to sa una, karon yung upgrade na di ay?
1: Di, kasyan to, dream book. Naman imo ha, dream book.
0: So, ah.
1: Naot na kasyan, naon sa man siya, oy.
0: Sorry ka ayo Charity ha. Sige lang kay.
1: Pero nakapalit na ka. Chat mangod ko nimo nakapalit na ba ka?
0: Oh, nakapalit na ko pero wala lang ko katuod lagi asa dapit to imo ang asa
1: ko ihatod. Oh, ako magkita mo ni Sean.
0: Oh,
1: ina nga. Ay kuha na lang iduman na lang go to
0: pero mahibaw. Sige ako alang iduman.
1: Mahibaw an. Oy, iduman na lang kamo dong mangod to si Sean nimo. Sige siya.
0: Dili day ka kari ikaw mulaag diri lami to ikaw mulaag karon mo ko ay naron mo shake hands si mo si Sean.
1: Oh ato o sa kasip ng station oy
0: ay mo layo oy oh dul raman dul ra diri sa kuan ari sa tapad rami ani sa kuan sa Galyares Hospital or sa Provincial Hospital.
1: Provincial?
0: Oh.
1: Ah kana nakalabak ko na kuan na tubak.
0: Unsa man, kato pang 2 years old pa ka? Hello? O, saan ka na, Charity?
1: Naara ko diri sa Bohol.
0: Oh, naara. Nawa mo.
1: Agwari si DJ Leoy.
0: Sige, unsa may requested song ni mo, Charity. Go, go, go, girl.
1: Ang request na ko is Don't Cry, Johnny.
0: Oy, ngano man para ni Johnny ning kanta? Unsay pangandi si mong crush si Johnny?
1: Para ning duha ni siya, dugay man siya wak nakabalik. Ikaw po, pag duha ka, dalawa po kakabalik. Duha si mana di ay.
0: Uy, ning tingog magkukog last week, ikaw Jude.
1: O,
0: sige.
1: Oh, pero wakaw kayo mo ito baga, bisin nag-untay ko ba pag niyag eh.
0: Ah. Kanang kanini ay kay mura og welcome na, back naman
1: na, si Sean. Nakadungo ko sa tingin mo pangyagi pero ako yung matubagal.
0: Ay, na mauba. Murag na si siguro, nataguan siguro ni sa usa ka cellphone. Anyway, kanini ay nga song is dili na siya Don't Cry, Johnny. Kay para makain ni Sean, Don't Cry, Johnny. Ano na lang.
1: Adoa.
0: What is your Adoa favorite radio show every Saturday, Charity?
1: Yes, all day request.
0: Ang sa to'y song galit ni mo again?
1: Don't Cry, Johnny.

0: kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials. Adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan. This Fiesta month of May, shop and win the Fiesta Fantastic Way. Apil na sa Alturas Fiesta Fantastic Game Promo. And win instant prizes. Plus, a chance nga makadaog og lechon every week. Unsaon pag-apil? For every 1,500 pesos single receipt purchase with at least 300 pesos worth of Alaska products. Aduna kay one play para sa wholesale customers every 5,000 pesos single receipt purchase plus 500 pesos worth of Alaska products equals one play gihapon ug mas daghan pa gyud kag chance nga modaog kay every additional 300 peso worth of participating products gives you one extra play. Dala lang inyong official receipt sa promo booth aron makaapil. Mark your calendars. Raffle draws happen on May 12, May 19, May 26 ug June 2, 2026. Alas 3 sa hapon sa Island City Mall Consumer Welfare Desk. Kada semana, two winners gikan sa ICM ug Alturas Mall. One winner Matag Branch sa Plaza Marcela, Alta Cita, Alturas Panglao, ug Alturas Talibon for a total of 32 lechon winners. Bisan sa inyong gihulat, celebrate Fiesta the Fantastic Way. Shop, play, feast. Join the Alturas Fiesta Fantastic Game Promo from May 1 to 31, 2026. See posters and print ads for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-Bohol-063, Series of 2026.
1: Ang Reynolds Max ay maliit lang, pero higit sa 3 beses na malakas ito kesa traditional fire extinguisher. Garantisadong hindi na ito kailangan ng yearly check, maintenance, or refill. Pasado din ito sa standard ng Philippine Fire Code. Reynolds Max, stronger than fire.
2: Reynolds Max is now in Bohol. For orders and inquiries, contact 0910-695-7777. Available in Kogon Commercial, Pass Pharmacy, Fronting Ramiro Hospital.
0: MPC Gasoline Station, located at Purok 5, Bohol District, Tagbilaran City. Also available at the gas station are the following products and services: PDMPC Water Refilling Station, Convenience Store, Motor, Car and Van Rentals, Motor and Car Wash, and PDMPC Videoke Lounge. Now available at the gas station. Space for rent. Call or text 0908-815-5196. Be a member now and enjoy amazing benefits. PDMPC Gasoline Station. Value your money.
3: Hoy Mari, may ganun ka mo to nga oy sa atong cluster meeting ganina nga ikaw raman gani tong nagpahinomnom nako.
4: Ay Mari, dito ko sa BWUI oy, nagbayad ko tubig ba dito?
3: Dugay tao ko nakagawas kay kina daghana na mayad. Wa man gud nako mabantay eh. Adyo naman di ay karong adlaw. Nya basig maputlan nya ko ba. Haso nakaayo. Tay pa Mari ha, wa di ka makahibaw. Na pwede man ka mo bayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners?
4: Sagod din, Mari. Usay but pasabot ni mo sa payment partners ba?
3: Ang payment partners, Mari, mao mga bangko o establishmento nga mahimong mo dawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
4: Nya, kinsa man kining maong mga payment partners ba, Mari?
3: Ikaw, Mari, oy. Nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mo dawat o bayad sa tubig maong FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buying centers mo dawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan, Mari, dadon og ipresentar ang bill sa PWI nga imong bayaran. Mo dawat to nila, Mari, katulang bill ha? Nga wa pa mula pa sa due date.
4: Ah, naghamad na ito og kapilian, Mari, na di na kinahanglan mo ato pa sa BWI office.
3: Nakapagod, Mari, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet, ilabi na sa land bank o sa security bank. O mahimo sa Mari, sa GCash, pinaagi sa pasilidad sa security bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pwede kasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa Biz Portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone, kahit na kinahanglan na mo anha sa ilang mukhatan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa MLulier, Palawan Pay o ang Bayad Centers.
4: Padya ka, Mari. Mauba? Bisag sa cellphone lagi. Pwede na tayo bayad.
3: Ito ta ko di ina. Tinuod na mari oy. Nindot kayo. Wala man gani na nga akong gibuhat ron. Panasa ang pabor nga bangko og establishmento sa ako mga lakaw. Adto ra po ko mabayad. Arawa nay langan ba sa oras? Paminawa na ko ng ilang programa sa radyo mari. Isige pa nang ilagpalik-palik. Kagihi mo na sa BWI aron paghatag udog ang serbisyo aron mahatagan og kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayran.

0: pack. Swak to na!
1: 45 pesos ka? SRP!
2: DJ Eggs, 500!
3: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o. Detex 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa Detex 500.
2: DJ Eggs, 500!
4: Mapali sa mga butika.
5: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.

0: Pharmacy.
1: Fast Pharmacy.
2: De kalidad ng produkto sa barato nga presyo.
3: Hala, kanay.
4: Wow, nice.
3: Kanais ba? If you're looking for safe and effective whitening product, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta, and glutathione drip, visit at Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
4: And introducing Nice Skin Skincare Line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
3: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
4: And say goodbye to pimples and dark skin forever.
1: At Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
4: Nice Skin, the Bohol Gluta Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City.
5: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o ginom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.

0: Swakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Oh, babe. Hi, Mark!
2: Hoy, pre, bili ba dyan ako ni Moy? Ganong habulo naman kayo sa mga bahay ka ron?
3: Pre, nakasikritong itog anak ko ni Mo. Sugod na ginom ko ning rices and coffee mix. Pasko na kayo akong paminaw. Energetic na kayo. O glowing pa. Uglabaw sa tanan, pre. Top level na kayo akong performance sa kama. Mao na nga makatilaw. Tanbaw! Magpangita dyan, pre.
2: O ba, pre? In town, surti. Ikuha sa to kalitan na.
3: Sige, pre. Ingyong tika. Pero sikrito ra na to, ha?
2: Sige, pre. Atura niya. Salamat kayo ni pre. Sige na. Kuyo, ginakuha sa kapalitan na.
4: Ang rice and coffee mix, mapalit sa tanang butika sa Bohol. O riba ka kontaka ang numero 0908-8960-672.
5: Hi! Baling malasa, oy!
6: Unsa ka, Brad?
5: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
6: Unsa man imong ATM card?
5: Banknet?
6: Ano problem sa PHCI withdraw?
5: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
6: Abinay mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
5: Mao ba?
6: Dabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
5: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mawithdraw. At to magkustanhay rong hapon. Nya.
6: O, siya nya.
5: Alam mo sa goodie, habi? Para mintin?
6: Gamintin kag numero?
5: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
6: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
7: Come to the celebration. Be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.
8: DJX 500.
9: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog nako sa radyo naay DTX 500. Ako gitrayo gidong makakapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500.
8: DTX 500. Mapalit sa mga butika.

0: Karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatlon kay presko ah. Kang ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mong sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Your five-star vacation awaits at Jay Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: DTX 500.
2: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Tumar ko DTX 500. Kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsule. Buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktive. Wujud kayo yung DTX 500.
1: DTX 500.
3: Pumali sa mga butika.

the new Kiss FM 102.3. It is now 4:26 in the afternoon. This is Kiss All Your Requests, together with your on-air amigo Chico Loco here on the new Kiss FM 102.3 Bohol. Yes, good afternoon, Tagbilaran City. Good afternoon, Bohol. Maayong hapon sa ating mga kikiss, sa ating mga amigo na nga nakatune in karon sa the new Kiss FM 102.3. And also good afternoon sa mga friends sa nato no, nga naminaw diha sa may Luon. And shout out ko sa akong mga friends at Luon. Hi to Michael, hello to Dodong, to Joshua, and to the rest of my friends there in Luon. And also good afternoon sa mga kikiss nga naka-view karon sa atong Facebook Live at Kiss 182.3 FM Bohol. Good afternoon sa inyong tanan. And also if you want to share, no, mga kikiss, inyong mga favorite song right here on Kiss FM. And if you want to hear your requested song, so open na to ang linya, mga kikiss, at 0938-809-2808 or pwede sa 0953-943-7414. Also good afternoon sa mga kikiss diha sa may Bacleon. And also good afternoon also to Ati Nancy, to Ferone. And hello, hello, good afternoon diha sa my Mansa sa Tagbilaran City. Good afternoon diha to Bro Richard and to the rest of mga Inting family diha sa my Mansa sa Tagbilaran City. Good afternoon sa ating mga friends diha sa my Manga, sa ating mga kikis diha sa my Manga Public Market, diha sa my Doo Public Market. And sa ating mga friends diha nga nakatune in karon sa my Balut Store, to Dilusa family, to Kagawad Marlon, and to Mam Maymay Dilusa. Kiss, this is Kiss All the Requests, together with your on-air amigo Chico Loco right here on the new Kiss FM 182.3 Bohol. Letter requested song requested by Ati Nancy. Here's Joe with No One Else Comes Close.

0: jerrysgrill.com. Jerry's Restaurant and Bar. You'd still rather be at Jerry's.
1: Hi! Baling malasa, oy!
2: Unsa ka, Brad?
1: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
2: Unsa man imong ATM card?
1: Banknet.
2: Ano problem sa PHCI withdraw?
1: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
2: Abi nimo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, makawithdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
1: Mao ba?
2: Sabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw man galing ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
1: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mawithdraw. At to magkustan na irong hapon. Nya.
2: Unsa nya?
1: Wala masag ko diha, bi. Para mintin.
2: Gamintin kag numero?
1: Sagoy numero. Mintin good. Maintenance ba sa akong high blood?
2: Akong balikon kung holder kag banked ATM card. Membro kag dili sa PHCI, makawithdraw ka sa iyang ATM ning musunod nga mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
3: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, Busaka Customer Development Manager.
1: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay, try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.

Hi. There you are. Hello, good afternoon. What's your name? Hello? Alright, sige, sige. Nawala siya, naputol siya. Sige, tawagi ko mga kikiz. Balik at 0938-809-2808 or at 0953-94-37414. Alas 4.39 mga kikiz. This is Kiss All Day Request.

0: The new Kiss FM 182.3, it's 4:44 in the afternoon. This is Kiss All Day Request. And right now, Nainanawag on air, the new Kiss FM. Hello?
1: Hello, DJ.
0: Hi, hello.
1: Bagong hapon
0: na. Yes, mayong hapon. Good afternoon. What's your name?
1: Lito Naluwag.
0: Is that a sir? What's your name again?
1: Lito Naluwag.
0: Alright, Lito, you're calling us from where?
1: From San Isidro, Tugularan.
0: Alright, sa may lingaw ni Sir Lito diha sa may San Isidro. Karon?
1: Alright, ligad-ligad, ano minaw, gumunitor sa Kiss FM.
0: Alright, thank you so much, ha? Lito, for tuning in sa the new Kiss FM 182.3. Kasi may iba ni mo na minaw diha sa Kiss FM, Sir Lito?
1: Ako rin na rin. Yes, ako rin.
0: Alright. Sige, asama na mo ang mga kauban sa balay.
1: Ako dito, ganda ko mo ko, pero di ako dito dyan. Trabaho dito sa San Isidro.
0: Alright. Kung manang pag-fiesta dito sa may dao, Sir Lito? Kung manang mag-fiesta sa dao, no?
1: Oh, itong pre sa payo.
0: Alright. How about sa dito sa may San Isidro? Kung manang sad?
1: So, alam mo na, mag-goy pa itong 14-15.
0: Alright. Sige, sige. Alright, Lito, what's your request?
1: Nasa ko i-shout out.
0: Okay, sige. Go ahead. Go ahead, go.
1: Shout out na ako sa buhay si Manny B. Manning Dumaat. Sa Capitol Valley, Dao. Dinak si Bandal. Huwag ang kinakusugang bibi. Kuhan yun da. Kanang DJ si DJ yung ako niya.
0: Alright.
1: Napa si Impuriano Nuluwag dito sa Dao. O ingin man serve si Renanti Sinabre. Ako request chances resupply.
0: Alright. Sige. Alright, Lito. Again, your request is chances, diba, by Air Supply. Sakto, no? Sakto. Sige, ito nang i-search dali. Lito. Alright, Lito, before you go, what's your favorite radio show diya sa my San Isidro, Tagbilaran City?
1: Yes. All the requests.
0: And again, it's your request?
1: Chances from Air Supply.

0: swakto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Time check, it's 4:59.
2: Oras, hatog ka na to sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House, diha sa Hideout, Dampas District. Ay kalimte, Honcho Lechon Belly House.
3: Ania, ubukas na ang bake shop na maoy gihisgutan karon.

0: Cute Eggs 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI dyan. Sakit ipangihi o ako po niya pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulong kakapsos sa buntag o tulong pagkakapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit o nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
0: Cute Eggs 500. Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Joanne Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang kang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, daghan ko na inom. Pero daghan na po kong nag-give up. Murag kani ako na-maintain. At your age, you're still strong because you have the right supplement. Sa MX3, dirigyo ko bilib.
3: Time check, it's 5:04 in the afternoon, and that time check is brought to you by Virginia Hot Dog and Big Shot Hungarian Sausage with Cheese. Bye.

0: Uy, Marie, may ganun ka mo ito nga oy, sa itong class time meeting ganina. Nga ikaw raman gani itong nagpahinom-nom na ako.
1: Ay, Marie, dito ko sa BWUI, oy. Nagbayad ko tubig ba dito?
0: Dugay tao ko nakagawas kay kina naghana na mayad.
1: Waman guna ko mabantay eh. Nadyo naman di ay karong adlawa. Niya ba siglaputlan nun niya ko ba? Kaso, nakaayo.
0: Tay pa, Marie, ha? Wade ka makaibaw. Apoy di man ka mo bayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners?
1: Sago di, Marie. Usay but pasabot ni mo sa payment partners ba?
0: Ang payment partners, Marie, mao mga bangko o establishmento nga mahimong mo dawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
1: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba, Marie?
0: Ika, Marie, oy. Nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mo dawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buying centers mo dawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan, Marie, dadon og ipresentar ang bill sa PWI nga imong bayaran. O dawato nila, Marie, katulang bill ha? Nga wa pa mula pa sa due date.
1: Ah, naghaman na ito og kapilian, Marie. Nga di na kinahanglan mo ato pa sa BWI office.
0: Naabay yun, Marie, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet. Ilabi na sa land bank o sa security bank. O mahimo sa Marie sa GCash, pinaagi sa pasilidad sa security bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWI. O pwede kasap nga mo message ka sa Facebook sa BWI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa biz portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone na di na kinahanglan na mo anha sa ilang mukhatan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay o ang Bayad Centers.
1: Radya ka, Mari. Mau ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tayo bayad.
0: Ito tako di ay na. Tinuod na, Mari, oy. Nindot kayo. O naman gani na nga akong gibuhat ron. O nasa ang papor nga bangko o establishmento sa ako mga lakaw, antura po kong mabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawan ako ng ilang programa sa radyo, Mari. Isiki ba na ilang balik-balik? Kagihin mo na sa BWI araw paghatag udog ang sebisyo araw mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayranan.

0: may swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.

The new Kiss FM 182.3. It is now 5:43 in the afternoon. This is Kiss Only Request together with your on-air amigo Chico Loco. Habol sining and mayong hapon sa ating mga kikiss, sa mga amigo diya sa may San Vicente, Tolosa, Leyte, especially to Alberto Gamba Bernaldez. And happy listening also to his wife, to Lina Lagunoy Bernaldez, ug sa ilang mga kids. Hello to Angel and Princess Bernaldez of San Vicente, Tolosa, Leyte. Good afternoon sa inyong tanan sa mga kikis nato diha sa may Leyte. And also good afternoon sa mga kikis nato diha streaming us via radio app sa atoang website or viewing us via Facebook Live. Hello sa inyong tanan. Good afternoon. Also, good afternoon to Neth Upgo. And happy listening also to Imbradora Sotero Jr. Happy listening and good afternoon. Also, good afternoon to Maria Imelda Gipayo of Tagbilaran City. Also, good afternoon to all our kikis diya sa may Antequera, sa may Poblacion, sa may Villa Aurora. Hello sa mga Kalipis family, to Ati Alma, to Kuya Joe and EJ of Villa Aurora, and also sa mga Barasi and Nagalisa family diya sa may Ubuhan, Antequera. Happy listening sa inyong tanan. And happy listening also to Ampit family diya sa may Valencia, Bohol. Thank you so much, Ampit family. And also good afternoon to Marjo sa ating mga kikis diya sa may Unit of Tagbilaran. Good afternoon to Marjo Masadas and ating mga staff diya sa ating mga customers ng naminaw diya sa may Unit of Tagbilaran. Good afternoon sa inyong tanan. 45 after 5 in the afternoon, another requested song ika ni Maria Imelda Gipayo, a song from Bee Gees with I Started a Jog, right here on Kiss All Day Request.

0: Cheers sa barkada nating
1: Night Shift,
2: OT,
3: Breadwinner.
0: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: Sukad pa sa una. Kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
7: JJ Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.

Wisdom is found with the elderly, and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Batik na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.

0: Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill. It's not just a restaurant. It's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
1: As one home is mother comforts, so I will comfort you. Ako si Livilda Montemor, taga Cagayan de Oro, 68 years old, proud nanay and lula. Noong una, matamlay ako. Diwang, halos dili kalihok. Pero pag-pick na ko og MX3, nagbalik ang akong kusog. Nangunta na sila sa akong say, imuhang ginainom ni. And ko, ga-MX3 naman ko. Isa nga, naangay lagi ka ni. Kaya nakita mo ko nila sa una nga, niwang jud ko. Nga, laon niya. Diba sa luya jud, matamlay ako, parang kulang kung wala ang MX3. Yung minsan yung isang kaibigan ko, may dito ba oh, may bukol? Sinabihan ko lang man siya na mag-inom ka ng MX3. Nandiyan kami sa butika, nagbili siya ng anin. Pagka after 3 days, nawala daw yung bukol niya. O, oh, diyan ako bilib. 10 years na ako nagamit sa MX3. Tunay, natural at original. Gawa ng Pilipino. MX3, direct ko bilib.
2: Dr. Edwin Ventura, pagsalig sa tatak Ventura.
3: Ako si Inyo, Iris. 30. Oh, pagbuntis na ako, may niburot pa akong ilok ba? Nakadaumang ko, kontrodokto nga bitrot, naimam ko, mga polo guro ko ka buo. Nawala man siya dok. Oh, salamat kasi sa produkto dok. Kung naamoy mga balatian sa iyong lawan, salig na jud mo sa produkto yung Dok Ventura. Mayo jud mo.
2: Tatak Ventura, ikasaligan sa katawan.
4: Hi, nabaguhan lang ikunin mo.
5: Yano man, han?
4: Nikuskan lang kagali. Unya dugay og dili makatamlay. Wala siya kong gilaay karun.
5: Oh, han. Tungod na sa ang ginom na rice and coffee. Healthy na, pampagana pa.
4: Maubahan? Sige, pagpalit og dagana na, ha? Ayaw pa urat og stocks, ana. Happy kay ko sa imong performance karun.
5: Basta rice and coffee, ang magpartner, happy.
6: Ang rice and coffee mix, mapalit sa tanang butika sa Bohol.
7: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
8: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: pagkuan sa akong magkatulog sir, nindot kay akong tulog, niya akong lawas, nindot kayo niya. Imbis nga sa una naguan ko, nag-UTI ko, nindot tayo ako pangihi, nindot sir at pagbawas sa akong kanang hugaw. No. Karon sir, akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay Presko ah, kang Ima de la Rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna, hindi mo gumay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you!
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

The new Kiss FM 102.3, it is now 7:17 in the evening. This is your on-air amigo Chico Loco on the new Kiss FM. It's Kiss All Day Request. We play nothing but your requested song. Bisan unsa pa nang kanta makikiss, mapa OPM, mapa classic, mapa bisaya, mapa rock song, bisan unsa pa nang request makikiss. Of course, we play that for you on Kiss All Day Request. And also, good evening sa ating mga amigos, ang ating mga kikiss nga naminaw karon, especially sa mga kamerkaduhan, ng ating mga vendors diha, si ate o kuya nga nagsugod na og panghipos kay hurot na ang tinda, no, nahali na ang tinda, napaldo na si ate si kuya, so muuli na si kuya og ate diha sa mga vendors diha sa may Dao Public Market, atong mga kikesa diha sa may Manga Public Market, diha sa may Kugon nga naminaw sa The New Kiss FM 102.3. Thank you kayo sa inyong tanan. And also sa mga kikes na to nga nagibiyahe karong mga orasa sa ilang mga sakyanan, amping sa inyong padulungan, take care sa pag-uli. So ako after work, mabiyahe pa ko pa ulit Antikera, siguro mga 30 minutes ang biyahe or mga 25 to 30 minutes. Dali na gyud maabot kay syempre diri sa Tagbilaran walay traffic, unlike sa ubang cities nga grabe ka traffic, no, bisan gabii na. So ayo amping ta sa ato ang biyahe sa mga kakis diha nga gimong background The New Kiss FM 102.3. Thank you so much. And of course sa mga gasoline stations nga naminaw karon, especially diha sa may Petron sa may Dao Tagbilaran City, nga kusugayo ang Kiss FM diha. Thank you so much sa may Petron na Dao, sa ating mga amigo diha, sa ating mga gasoline boy. Salamat kayo sa inyong pagpaminaw sa The New Kiss FM. Sa ubang mga gasoline station sad nga naminaw karon sa nakalanglaing kalungsuran. Ayan na itong mga kakyas nga naminaw sa mga tindahan, sa mga friends nato diya sa may Dedicat Store, diya sa may Junction, diya sa may tanang branches of the Dedicat Store nga naminaw sa The New Kiss FM. Thank you so much. And diya sa may 7-Eleven, diya sa may Balot Store, diya sa may Manga, to Kagawad Marlon Lusa, and to Ma'am May Medilosa. Thank you so much! Og maayong gabi sa inyong tanan. Also, maayong gabi sa atong mga kakis nga nanihapon, sa atong mga kakis nga naghikay pa kay mo pipag-abot from work or gikan sa ilang mga errands. Ang uban siguro padung mulaag, padung mulakaw, kay it's Saturday weekend. Naghinaminamgin na itong mga kakis nga gikuluran ng ilahang plano nga manglaag, mag-chill out kaban sa ilang family and friends. So amping-amping lang gid, no, sa itong mga kakis diha nga na i-plan for a laag for tonight, Saturday weekend. And also, happy birthday diay to Marisa of Dawis nga nag-celebrate sa iyang birthday today. Happy birthday from all of us here on Kiss FM, and sa mga nanggi birthday today, happy happy birthday. Anong oras mga kakiss, mga amigo, it's 7:21. Here's another requested song from Jonas of Mansasa, Tagbilaran City, a song from Barry Manilow. Here's Monday on Kiss All Day Request.

0: Di ara imong card, sir.
1: Salamat, Misa. Bay, unsa din ang imong ATM card?
2: Pinoy Coop sa PHCI.
1: Ay sus, pariya, good day ta. Daan pa jud ko.
2: Kano sa kakakuha sa imo?
1: Atong last month, imo?
2: Ay dungan-dungan tingali ta.
1: Matay okay man kayo ning Pinoy Coop ATM sa PHCI, bay. Kung doon na kay paliton, di na kinahanglang magdala ka cash.
2: O niya, bisag asas Pilipinas, magamit na itong atong Pinoy Coop ATM sa PHCI. Pwede kang makawithdraw, pwedeng gamit og bayad, so okay yun kayo.
1: Pero kinahanglan pong doon ay sulod atong ATM account.
0: Mga kaabag, atong pahimuslan kinig bagong serbisyo sa atong kooperatiba, ang Pinoy Coop ATM sa PHCCI, bisag asa sa Pilipinas, ato ning magamit para mo withdraw o mo bayad. Pag-andam lang og 360 pesos ang 150 niini para sa card ug ang 10 pesos para sa miscellaneous ug ang 200 para maintaining balance. Ato ning hugupan mga kaabag kay usa kini kadakong kalambuan sa atong kooperatiba, ang PHCCI nga atong kaabag sa kanunay.
3: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
4: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
5: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung lagi nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee.

0: variety of good food. Accepts catering for live-in and live-out seminars. Takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill. It's not just a restaurant. It's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
1: Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer. Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking, and syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siya energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.

New Kids FM 102.3. There you have it, a song requested by Mrs. G, a song from Kelly Clarkson with A Moment Like This. A las 7:46 at ang oras makikiss on the New Kiss FM. This is still your on-air amigo Chico Loco, and happy listening to Simpai Doy Sabas and Fanny Candule. Listening right now, samtang nagbiyahe diha sa may Maribohok, and shout out sa mga Doy Sabas family and Candule family diha sa may Maribohok, Bohol. Amping sa biyahe, Simpai Guapo. Ang kinakusgang compliance sa Bohol Prime Land Corporation. Thank you so much to Simpai and to Fanny. So, amping-amping. And amping sa mga nagibiyahe karong mga orasa, no? Sa itong mga kikis diha, nga padulong sa ilang laak, padulong sa ilang mga trip diha. So, amping sa inyong padulungan mga kikis, sa mga amigo sa The New Kiss FM 182.3. 7:46, here's a requested song from Simpai of Maribohok. Here's Larawang Kupas, playing here on Kiss All Day Request.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan. Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Pipila na lang nga tarsier ang nabilin din sa Bohol. Atong ampingan ang kinabuhi sa tarsier nga naagyatiman sa Tarsier Sanctuary diha sa kalasangan sa Korea. Umuduaw ta kanila, atong tamdan ang mga patakaran. Walay flash nga atong gamiton sa panahon nga ato silang kuag hulagway. Kung dili kita magsama, aron dili sab sila matugaw sa ilahang pagkatulog. Ang tarsier, pariho ra na nato, nagkinanglan og pahuway.
2: Love your tarsiers. A reminder from Tarsier Foundation.

Welcome back, everyone. Welcome back to Kiss All Day Request. This is your one and only Baby Boom Bolero. How you doing, people? Kamusta man mo tinayin? It's been a while na hindi tayo nagsama-sama. It's been a while na hindi tayo nagkita. But don't worry, mga kiss, dahil magtugstugan at magkikwentuhan pa naman tayo hanggang mamayang 12 in the midnight. Alright. By the way, that song is entitled Pangalawang Bitaw by The Ones. So, kinsa may nakarelate sa kantang Pangalawang Bitaw? Diba, minsan kapag hindi mo na kaya yung sitwasyon, marami ka ng inaalala, marami ka ng problema. Diba, minsan naisipan mo na kailangan mo ng bumitaw? Lalo na kapag nasasaktan ka na at nahihirapan ka na. So, kinsa may mga nahihirapan dere be? Kinsa may mga gipasakitan dere? Ulit na dere, kaya ito ng tambalan. Alright, no? So, di naman masama ang bumitaw, no? Lalo na sa isang relasyon. Kapag nahihirapan ka na talaga. Kapag ramdam na ramdam mo na talaga yung sakit, yung bigat, parang wala na talagang pag-asa, di ba? Hindi naman masama ang bumitaw. Yung masama, kapag pinipilit mo pa yung sarili mo at alam mong mali na. Kapag pinipilit mo pa yung sarili mo, kumakapit ka pa, alam mong wala ng patutunguhan yung relasyon niyo. Minsan sabi nga nila na kung sino pa yung bumitaw, kung sino pa yung unang nag-give up, sila pa yung mas matapang. Dahil mas pinili nila na bumitaw na lang kaysa manatili at nasasaktan. Diba? So, if you ever feel na nahihirapan ka na ngayon, na marami ka nang iniisip, huwag mo din kalimutan ang sarili mo. Choose yourself. Bitawan mo na yung taong yan and start learn to love yourself. Oh, love yourself. Para hindi mo mapagsisihan ang ginagawa mo ngayon. Kasi marami pang time, marami pang darating sa buhay mo ngayon, di ba? Kaya yun, that is song all about Pangalawang Bitaw. Kapag hindi mo na kaya, bitawan mo na. Dahil kapag kakapit at mag-stay ka pa, mas lalo ka na talaga mahihirapan. At mas lalo mo lang siyang tinotolerate kapag pinagpatuloy mo na yung mali. Kaya mas mabuti pang bitawan na lang for the peace of mind para sa isa't isa. Alright, time for tonight is 34 minutes after 8 in the evening. You can reach us sa itong mga text line numbers if you have request sa 0953-943-7414 or sa 0938-809-2808. At syempre, no, kung napaluha po namin kayo ngayon, why not? Papasahin namin kayo ngayon. And here's the song, Ngiti. Only right here at the new Kiss FM Bohol.

ako'y tumalo na tumakbo hanggang nagarating sa meritiro. Buti hindi ako inabot. Pagbibili ko na lang itong bahay na ito, nagkakatakot eh.

0: Kana.
1: Under that big mango tree, there it was born into maternity.
0: Hala, maternity na po!
1: Hindi mo, ubus natin dakikahol, big to matapaw ang kaloong, na maternity di ay. Maternity si Mantigol, sila ni mo ay, imo mang paligihag kubre. Nga, daghan na mag-maternity ron. Imo pag yung paan ko, desto sa paan, tignan. Daghan na mag-maternity, i-maternity na good.
0: Nala, sige. Mitabon ni Adto ang kangitni.
1: Oh. And it was covered by the darkness.
0: Okay. Kay gidaguman man ang langit.
1: The sky is very foggy. The sky is very foggy. The helicopter cannot land the walwal because being foggy.
0: Hoy! Helicopter na po rin. Kasawa ng mga tao. Very foggy, helicopter. Ang bitabo na ito. Ang gangit ni gidag-umalang niya. Helicopter na yan.
1: Gidag-uman man kaha.
0: Unya.
1: Foggy, di magadunggo ang helicopter.
0: Sige.

0: sa to? Taas man!
1: Ako ka maminaw! Bangingon, unyakalit ni hila ka. Ang butlano na unsa ba? Nagtahap ka sa akong gugma. O sige!
0: Ah, din sa din liyo, cry and cry. I don't know why, I don't know why. You suspected my love.
1: Okay, ah. Hindi mo ba sila? Tuhu-i-u akong pinili.
0: Please believe me, oh my selected.
1: Sige. Pag-utlan ka ng kinabuhi.
0: You are the boundary of my life.
1: Okay.

0: Above your grave,
1: oh,
0: please don't forget to planting rice.
1: Unya?
0: In memory. Ikaw may nagkanta. In memory of Magsumban.
1: Oy, ako. Lapid, anang, kanta dyan. In memory of Magsumban.
0: Anang.
1: Ano man, lapid dyan. Ito na, oy.
0: Ito may nagkanta.
1: Ano? Ang ako ba? Above your grave man to.
0: Oh.
1: Unya? Sunod. Ang second king one. Please don't forget to planting rice.
0: Planting rice. Oh, in memory. Magsumban kay ikaw may nagkanta.
1: Oy, ikaw ay. Kanara bang nag-compose niya na kanta, ha? Kato si Anhing Mingoy Lupis? Namatay na raba. Hala, kalago ka nito.
0: Uy, sa may labot na ko, nga igura mag-translate.
1: Pura mag-ibinuangan mo yung kanta.
0: Sa ibinuangan niya, ingon mo kay ipa-English. Hindi na English na. Ah, kung English is sabotable, these people.
1: Gawin mo yung Englishan?
0: Mauro ko to.
1: Uy, may maipag-uuban na kakanta na ko. Juwit na lang ta. Ay nalag appeal niya. Translate. Juwit na lang ta. Sige.
0: Juwit na?
1: Oh, us muna ta.
0: Sige.
2: Tuhuyo akong pinili. Bakit lang kami pinabuhi? Isa't punag

0: ayaw kalimot pag ibot niya ng itong na mga sabot. Uy, hala. Hala, talagun ka, ana. Ano yung gibunoan yan?
1: Talagun.
0: Soro ba ito, tuwa? Uy, hindi ka ba itong inang wording? Sa ibabaw, inang lubot. Ano kalimot pag ibot? Ay! Ano itong mga sagbot, hala?
1: Ah, imo lagi ng litsa. Huwag mo lamot nga, anak.
0: Kaya, imo na, we.
1: Nagsulo ka di, ha?
0: Usba, usba.
1: Usba na to.
0: Usba.
1: Oh, sige.
0: Sige.